se mo mama ko ta ba de ya hum hum de nyako am pomish wa se se ma timi an ko a yo sa mo hum hum e ta ba de wo ko wo ka se da sunsun kokro no e de beba da se ba mo so a mo ba nya tu as a mamu so da samu kwaya mo fesu as a mamu so da samu manu wa mamu wa mwotu nyuma uye fasu su kukuru mwene ya anda yu mwene